0: mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba amma bari ne muku bayani kun san idan me waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba idan har hakan ya faru A wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke ƙara nisa sai ka ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita haba mai gida ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet
1: asha data da na sanya ta ƙari
0: Just ba na gaya muku ba
2: ka kula kada waya ka ta kwashe maka data da auto update ka rufe manhajojin da baka aiki da su ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da data ka take a kunne
0: me zafi ni fa bayani ne kawai nawa ka kula da datar ka dan kar waya ta cinye
2: more datar ka kuma leave it 100

Malam Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 45 55.

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka Kivo Gary
1: Mix Ore wa kini le to roju gugu bayi
2: wo ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni o ni gugu abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gugu electronics wa lo ti jenu kole owo ni o si sarajo yi
1: aranta wo nu so po gbo ni

0: ijo e ba se tan te le fe so titọ e do ta partner yin ijo e ba se tan te le fe natan e fe fi nkan kan pa mo fun partner yin ojo yen le ti di ota re ojo e le de eyan buruku ni waju re
1: ko so mu ta o le bi ko
0: gbe ni ti ba npe mi lasiko yi e je kin gbe pe leye tori pe ipe kan be ti mo nreti hello
2: assalamualaikum
0: aha malam bashir e ka sasa
2: Yes,
0: sir. Bo lara mama.
2: Alhamdulillah, ara mama nji dada. Won shi operation ni role ana.
0: Okay.
2: So alhamdulillah, operation was successfully.
0: Okay.
2: Eh adupe Ọlọrun no mun ti aso pe dupe gidigidi lodo gbogbo awon ton se iran lowo fun wa. Aten ta awon to se adua, awon to fi nkan ranse. Gbogbo Ọlọrun ma sunu galu kule san ri.
0: Amen. Se mama tin, se mama. Se mama tin jata ba se nsoro yi.
3: Hello.
2: Hello, mo gbo yin sir.
0: Mo ni se mama tin buta ba se nsoro yi.
2: Eh, to won sun lowo do. Tori irole ana ni won se operation yen.
0: Oda, asunji o, e ba wa ki mama, o dabo.
1: Orin kole, se bi sa lagbe ni, tori laye.
0: Alejomi, e daruko yin fun awon arale, e ma bo wa se the mic 3 lati wa

0: Alright, 95.1 was Obe FM. Gbogbo eyan ara le, e dakun e ma ba nfo kan boro ya yi lo. Oya, enso le.
1: Egbon mi lo gbe oku lo si mortuary. Nigba ti mama se aisi, mama ti ni stroke fun 7 years. Emi odon mi ni mama wa emi ni mo nse itoju won. So igba ti mo wa wa nu oyun omo leyin odun 12 ni mo gbe mama lo si odo egbon mi pe ti mo ba bi mo ton ma wa gbe won.
0: Ibo ni egbegbon mama yin lo nbole gan yin wa.
1: Egbon mi wa li Kazaori, Gada Kazaori.
0: Okay.
1: Odon won ni mo gbe mama lo yin pe kon ba mi toju mama kon won mama wa pelu won igba ti ma fi bi mo.
0: Mhm.
1: Mama o lo su marun be. Ti mama fi ku ti aisan yen fi pada
0: si. Ki loruko egbon yin ta nso yi.
1: Abdul Hakim.
0: Ogbeni Abdul Hakim te ba ngbo wa ni 95.1 wa Zobia FM. Oro ya yin la nso losan toni oye nso nle.
1: So igba ti mo gbe mama debe ti mama ma kokko si kala kokko after a month. Emi no pe lati Kano bi ban pe kin wa ba won gbe mama lo so hospital. Igba ti mama ti wa lodo mi fun 7 years tara mama o baya ti mo ba pe won ni iya ti dagba wahala mi ti po jujo yin pe mama pe para mama o se ara ma
0: seyin mejeje nikan le ya bi ni
1: awa meje ku meji ti ku awa meta ti ku but awa merin la ku emi de le last born won.
0: Okay.
1: So odo mi li mama yen wa ko seni to ready ati ba mi gbe bukata yin
0: abi kan na ni jere ya yin na le jere ya be ba toju ya ko ti le wa esun le.
1: So igba ti mo pada lo ba won ti mo gbe mama lo si hospital.
0: Mm.
1: Leyin igba yen doctor ti so fun pe n ba ma gbe yan pada lo si odo mi. Igba to tu da eyin bi osu meji na tu pe mi pada yin pe ara mama o ya. Emi de ti wa nu oyun mi wa nu osu meji n gba yin. Igba ti mo ma lo ba won. Mama yen o bleed for di ojo meta nu le won ti mo nu le won gbe lo si hospital.
0: Inyun Mr. Abdul Hakim.
1: Ben,
0: okay.
1: Iyawo e lo ti mo nu le toro on travel lo si Benu ngba yen ko sin le.
0: Okay.
1: So won wa expect n pe kemi gbera lati Kano pelu oyun ki won wa ba won Kazaori lo gbe yan yen lo si hospital. Igba ton ma do hospital. Nkan to ye kon se fun ya obirin yen koko ko owo sile kemi to de. Igba ti mo de ni mo tu se nse won nkan to ye kon ra fun iya yen. So igba to sa ya
0: se ki se pe e n kuro mo eleda obirin yi boyo ti gbinyanju agbara ti e o boyo ti gbinyanju agbara re o
1: yo kuro mo sa
0: en so le
1: yo kuro mo sa
0: en so le.

0: sole.
1: So mo se afi oju mi ri mama li ojo Tuesday last. Mama ku lojo Friday. Igba ti mama ku won so fun mi. Won ni egbon mi ni kon ma so fun mi. Ojo keji no se wa so fun mi pe mama ku. Mo wa pe egbon mi pe ah mama ku latana o so fun mi. O tun so fun mi pe iya mi oku se pe iya mi won refer won lati Kazari lo Saminu Kanu ni pe kin ku eru mi kuro nbi ti mo wa yen kin lo ba won le emergency Saminu Kanu. Mo ani ha eni to de so fun pe mama ku ti mo wa lo de mo wa bere si ni fe ma ba eniyan ja leni yen wa so pe se won fi ku paro ni n pe ohun o le puro fun mi pe won ti so ka kini pe won gbodo so fun mi ase won ti gbe yan yen wa si mortuary hospital yam forces le kanu bi by latojo Friday emi de si wa li gada Kazari si to fi gbe akoja mi o mo anything. Okay, good and fine. Mama Muslim ni o ti gbe mama lo si mortuary bawo la se ma se to ton ma sin iya yi a rararara o ki yan yen wa nbe won ma gboku yan yen lo le ni awon family pe n pe ma stress are ile lile kọlọn tẹ ya yen safẹfẹ rere awon na won nu oku to ma be drag en pe didan ko gbe oku wa sin le but awa wa nfun e lanfani ba yen pe ko sin ya yen sibe yen igba to fi ma da bi 5 days to ku yen wa mortuary awon meji won send 100,000 si wa n pe ka fi mo owo owo wa n pe ka lo gbe oku yen kon se necessary tin kon sin ya yen egbon mi wa lori samse won o ki n se o ma le o ma gbe oku ya undele ni se
0: ilu wo ni yin gan
1: Oma akure ni wa san.
0: Oma akure ni yin.
1: Ben san.
0: Akure le gba yin fe gbe oku lo.
1: Akure lo fe gbe oku lo.
0: En shun le.
1: Oni bo ma na li 1 million ma gbe oku yen dele. Koroku yen gbe li mortuary, koroku gbe dele o pa oku ti si mortuary po yoju si oku titi ti oku fi pe 23 months. On 16 oshu yi loku yen ma pe li 23 months on dot to ti wa li mortuary. Oku ti wa dan kan mi o ti ke mo mortuary. Mo lo ba li inu Ramadan li Sallah. N pe bawo la se ma soro ku iya yi John toro lo ku ti pe igba to ku yen te se 17 months mo ti e so fun pe ma lo feju esan wa agbagba Yoruba nle yi tori oku yi ko ye ko pe to ele oni temi ba don wo mo ma kan dinu iyo n pe mi fe lo fi ejo nsan wa agbagba n pe se bi iya oni se bo lo ni e to la gbon lo ma sin oku yen n pe ti mo ba don wo se mo ma don tan bi mo se relax lati gba yen niyan igba to ye on do de ni iwe mortuary dani mo wa lo ba ninu sala odun yin pe ko jo ko je ka so na ba ti e se ma lo gbe oku yi n pe ko jo ntoro oni mo ni so mo pe oku yi o sun oni ke mi gberun temi sorun oni ta lo lo sorun bori to de wa so fun mi pe oku ti won o sin o sun
0: mo ni ha ki le gboruko yin na
1: Bumi Martins
0: arabirin Bumi ki lo le te nkuro mo eleda brother yin brother Abdulhakim abi she brother Abdulhakim she mo le ri number won ba se nsoro yi
1: ben san
0: e ja ri number brother Abdulhakim e ja pe brother Abdulhakim she lo to loro yi
2: irani koni ko
0: toro se mi ni kayefi wi pe bo le yin o se gbagbe iya re si mortuary iya to bi yan to de je le yan lori kani ki isenu arabirin Bumi le tin gbo to je wi pe emi ni mo nso opolopo le mo so wi pe oro na o ri be oro na ko ye

0: si o tin ba da
1: number keji ni mo npe ye e je ngo ki lo fe wi mo npe number keji lowo ki number Mr. Abdulhakeem ko lo nje olo
2: The number you have dialed is not reachable at the moment.
1: Number yawo Mr. Abdulhakeem da. Nijejo ti mo so fun gbogbo eyin ololufe wa wi pe Olorun ba mi oke ko lo nje ki ari omo atatabi ni ninu ololufe yin atomo yin talele mu obodopo ni omo ni tori pe beyan ba simo omo ni okunyanku omo ni o se gbale eni omo ni o sawo leyin eni ah lojo toni omo wa nfoju ki loruko momo ki loruko won
3: Sikirat
1: Sikirat kini
3: Abdul
1: Sikirat ki lo koko won pe ja
3: Samuel Akeredolu
1: Sikirat iyawo Samuel Akeredolu leyin iku momo wa Sikirat awon mo re si tun foju re rare di ba se nsoro ye eni emi ri pe ko foju iya re rare on la arabirin bomi tin benle agbara yi o tori mo ran ti pe ngba ti mo wa nisimi ni Balkis ti soro arabirin fun mi te ba gbagbe arabirin lo pe ni bi ose meje seyin ti won sun ko lori ago ti won ni kan ja ti e rira na kini to sele gan e wo se ri se ta wa yan laayo yi olorun oba mi o kini kan lo le sa nu wa o se ba mi ri number yawo Mr. Abdulhakeem tori eti kuro ma arabirin na mo fe gboro lenu re se looto se be lori Ogbeni Abdulhakeem omo Sikirat oku ya yin ti dide baye oku lohun osun mo twari mo on fe lo sun lele se ri pe arabirin tin bele agbara ti won pera won ni bumi odaran ni won criminal gidi ni won mo si wa l'office mi jeje won si ni mo woku ya won mo ni mi o fe wo won ni kin wo se kin le ba ri bi ya won se ri ni mo twari mo wo momo na okan mi si n gbon rere pe se ta ba ku se ba se pada da leleye abi n ba yin fi sori social media carry gbogbo mo orilede Nigeria kele ba mo wipe kabiyesi olodumare sanu fun wa o ja romo ri ti o gbeyen wa se ti ba mi ri number yawo Mr. Abdulhakeem abe ri en sunkun ti sunkun baba ya esun eje tori po se mi laanu wipe gbogbo eyan omo mejeje ti ya yi bi meta ti pada sodo Olorun oba mi oke oku merin ninu eyin merin to ku enikan o enikan wa ni ipo pe ko lalaafia o kẹyin meta ninu eyin meta to ku abi kan iya nikan lo sugba pe bo ni yo hun se fe wo ka lesun eje ya yo sunkun Mr. Said mo re lekun jo sunkun ki ya re le ba mo wipe o gbiyanju o sunkun o tori ti ki ba se wipe oku iya ti mo ri mi ti e fe kan wa koko soro inu awon omo ohun gan bi mi pe iru eyin omo kata wo leleye iya yin ku e lo gbagbe re si mortuary e fun mi ni number mortuary attendants tin be ni air force mo fe gboro lenu ti won na abi e ti e je nbi yin se momo yin se Mr. Abdulhakeem ko to ku ni e soro si mike e se le so pe ato se momo yin se ni
3: rara
1: iru ese wo iya yin eyin nikan eyin nikan ni ma sadua fun kesa fun kesa dua Abdulhakeem ngati nbe laye emi no ma isu

0: Alright, 95.1 Wazobi FM. Lori eto obirin idunu losan ti toni oro nipa awon omo ti won gbagbe iya won si mortuary oni ta npe kelu ti won si nbere ran lowo koda mo tun pe mortuary attendants je ko ye wa wi pe 1.3 million naira oni ti won fi clear oku iya won ko tori pe won le gbe ku oni mortuary o aja ki mu kede le iwa seti gbo yin ko tori pe ma lo losan ti toni gbogbo omo bibi ipinle Ondo Town Ondo Town Indigenous Association nipinle Kano won fi akoko yi kepe gbogbo wa wipe e ma bo lati wa darapo me egbe omo bibi ipinle Ondo ti won be ni ipinle Kano won lo siwaju ati idagbasoke wa ipade wa ma nwaye le meji losose ni dede ago 4 abo irole ile ipade wa ni number 14 Odo Tola Street Sabongere Kano nibi ta ti ma pe kelu awon nkan to le mu idagbasoke ati idekun ba wa nipinle Kano Ondo Egin One Love ikede yi nwaye latowo arewa comrade Akinsete Wale gbogbo eyin te ejo mo bibi ipinle Ondo te fe darapo mo wa fun ilosiwaju ati idagbasoke e pe ero ibanisoro 08032200578 ero banisoro te le pe leleyi o fun ilosiwaju ati idagba ipinle Ondo nipinle Kano odowo emi ati yin o Arabirin Bomi an soro lolekan eni ya yin o se nkan kan eni ya yin o wo wa buruki wa lo de teyan mo nfoju oku ya yin rare hello the caller
1: hello mr konade bayo
0: yes sir
1: e ka san sir
0: e pe kan le to sir
1: e wo oro yi o lagbara gidi kan o
0: e sure
1: ka ja oro yi o lagbara gidi kan bo e wo awon gan awon anti to nba yin soro yen awon gan ti mi take o
0: lona wo
1: agba kan fi oro re almost 23 months Dami, after 1 month, my first 2 years.
0: Benny. Hello. Yes, sir.
2: You want that for
0: me? You're that thing, you
2: know. All of my phone is
0: here. All of them are here.
2: I'm here tomorrow.
0: Yeah.
2: Daddy, I want to be your cover basso.
0: Oh, yeah, a babble be sort of papa.
2: Kaye, bomb, and call them a cadori. Kaye, pen on my card, you color.
0: Hmm.
2: You're not just one.
3: Hmm. Love him so much.
2: Oh, yeah, it means of me, but you want to ask a warrior.
0: Not a woman, ma.
2: Benny.
0: All right, God bless you. All right, 95.1 was Obia FM. Arabirin Bomi, nigba ti mama yin be laye, ta ni mama yin feran ju.
3: Ohun yi Abdullah Kim.
0: Iro le pa eyin ni ya feran ju.
3: Mo fi tito bi Olorun mo fi bura.
0: Abdullah Kim ni ya feran ju.
3: Gbogun gbogbo nkan ti ya yen ni ori omokunrin lo parun si.
0: O na ni tun wa nse ya bayi.
3: O gan lo ye ko si ya yen ni ona gidi ohun yi lo o ya gbogbo yan lenu sha. O ya everybody. O ni
0: eni ka. Arabirin yen da ko je re erin ka. Erin ka. 95.1 was Obia FM. Gbogbo bimo laye eje ma bi anu.
3: Baba mi ajajajajaja.
0: Ejo gbogbo eyin yan wa ten gbo wa ni lele ko lodo. Ise oro ikan lo tun dele yi o. Ise oro ikan lo tun dele yi. Ise to je wipe bi mi ati yin ba ku lo la ta mo bo le yin wo se da. O lo tun dele yi. Ki sa won mo ya gangan ni won kegbe jare. Gbogbo morile de Nigeria ni ba loju nu dada. Yo mo pe oku gangan lo fohun wipe ara ne mi ni bi ti mo wa. Egbe mi wo ka lesun lo. Oku gangan lo fohun.
4: Baba son ti bo ti ju.
0: Boku oba fohun ni awon mo ye leyi won ni pariwo kankan sita tititi ya mu fi jera kegun kanu mortuary e dakun opi account ti wa tin be lowo yun na le tun fi sanu wa 1.3 million naira la fe fi gboku kuro nibe ka lo sin oko ta ba ti wa gboku jade loni nisin bo la fe lo sin oko sin sa gbe ku lo ekiti ni abasin si kanu eso ro
3: kanu bi ba eni kan
0: sin tori pe oko yi ti di oku yoruba bayi nisin o ti di oku yoruba Oba Yoruba tipinle Kano Engineer Ambassador Dr. Muritala Limi o ti sese adetimirin akoko. Oro ti dele bayi baba o. Oku omo Yoruba kan ni rare ni mortuary yi. Bo le se gba wa gbogbo eyin olola wa nipinle Kano gbogbo eyin olowo gbogbo eyin oloro. Bo le se gba wa oku omo Yoruba kan re ni rare nipinle Kano opi account number wa tin be lowo yin Mr. Said se calculator. Bawo eyan ba ti bere si ni ran wa lowo ka ni ke mo ba wa se ba se mo nse lori ikanni yi. 8069825174 opi account number te fi ran wa lowo lele yi o. Laarin oni ko to di ose to nbo kọlọrun o saanu wa karoku iya kari gbe ku oni mortuary. Mo se mo pe gbogbo eni to ba da si eleyi ah inu iya o dun boku ba mo sure fa won tin be laye yo sure fun wa o edakun ni 1000 oni 500 e se ka saanu mo kilo e poruko mama wa
4: Sikirat
0: e ja saanu mama wa Alaja Sikiratu kilo pe
4: Akeredolu
0: Akeredolu Sheke se pe won tan ma Akeredolu gomina to ku ni ipinle Ondo
5: aye
0: ti lo ba won ehn ka lo ba family won pe eran mo ya yin lowo o Ojo opo eleyi te fi ran wa lowo oni mo ti fi sita yi seju mewa pere o na loko ta fi kuro lori eto yi beyi na ba fe pe kele eto losan ti toni ojo bi ere ni ki sere o 23 months loku ya ti wa ni mortuary gbogbo eyin partner gbogbo eyin ololufe e sisera yin daada e sera yin lo susu owo e sera yin lokan e jo hello
6: atele wa de waro
0: yes sir
6: aro 1.3 je so to ba tun pa di next week o tun ma increase yo
0: yo to di bi wo olohun oba mi o
6: atele ade waro
0: yes sir
6: oro yi aya ti be lo ti bere
0: ki wa mo ki mo sare ka kiri abi
6: pa sare ka kiri
0: ake ni emi o se mo eni ka baba yo ikani yin baba ikani yin lori o lori oko oloku eni mo sare ka kiri ikani yin baba yi
6: eh eni ayo lele
0: o ma ni ka toni o rinka ara e se adupe oju oni ti yin won ni ta ba file to di next week owo to gori owo Mr. Said e ba mi fi 1000 naira lele e fi 2000 naira ke fi kun gbogbo eyin te ran momo wa Alaja Risikat lowo pe koku won ko mo rare ni mortuary olohun ni je rare laye o olohun ni je rare olohun do ti yin o omo momo to do ti momo ti ofe ki ya re rare arabirin bomi won be le agbara Mr. Said e fi 1000 naira mi kun hello Hello?
7: Hello, Abdulkabar.
0: Yes, sir.
7: I can't say what you're alone,
0: I'm here to you know.
7: Hello, for you, but that's your loan.
0: I'm here to you know.
7: Oh, I'm going to cast in your own. If you want your money, I put you in a cadet, I boss you, can you?
0: Mo ti gbìyànjú láti pe Mr. Abdulakim number àwọn méjèèjì wa switch off ìyàwó tá ń sọ yìí ọmọ Jos ni kì í ṣe ìran Yorùbá àdẹ̀ní phone number tiẹ̀ náà lọ́wọ́ ẹ ṣeun gojo ni tiyin thank you Mr. Said ẹ bá mi fi another 1000 naira kun ọgbẹni Chinedu gẹgẹ bí wọn ṣe máa ṣe wọn ti tún náwó sí wa God bless you Mr. Chinedu hello
8: ẹ
0: káàsán o ọyá
8: ẹni tó ń tó jẹ mí lógún ni pé òun tó lòun ò fẹ́ kàn nínú ìyà tó òun ò fi sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wọn kó padà léwu fún báyìí lórí tó ti sọ̀rọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni
8: ẹ̀hán tá à ń sọ náà nìyẹn tó bá jẹ́ wọ́n jẹ pé ọmọ ìlú
0: ṣẹ́ǹṣẹ́gbé Èkìtì ṣẹ́ǹṣẹ́gbé ọmọ Èkìtì ẹ sọ̀rọ̀ sí Mike
4: rárá sir
0: kí ló dé tẹ́ ẹ fi ṣẹ́gbé ọmọ Èkìtì èmi nìsín èmi ń ṣẹ́gbé Ọ̀yọ́ èmi ń ṣẹ́gbé ọmọ Ọ̀yọ́ ẹ̀rín kà ẹ ṣeun ẹ bá wa dá sí lókù báyìí ẹ bá wa dá sí bàbá ọbẹ̀ ti gọ́mọ lọ́wọ́ ọmọ ti sọ bẹ́nu ọbẹ̀ ti ṣe ń tí ó ṣe ọbẹ̀ ti gọ́mọ lọ́wọ́ ọmọ ti sọ bẹ́nu ọbẹ̀ ti ṣe ń tí ó ṣe Mr. Said ẹ bá mi fi 2000 naira kun kẹ́sì fi another 1000 naira kun gbogbo ẹ̀yin tẹ fẹ́ràn wà lọ́wọ́ kókù mọ̀mọ́ wa Alaja Risikat Akeredolu Sikirat Akeredolu kọ́mọ bàrà sí mọ́ṣúárì ojú òní ti Mr. Said fi 5000 naira kun bá ṣe ràn mọ̀mọ́ yìí lọ́wọ́ rẹ̀ o tá a fi gbé mọ̀mọ́ yìí kúrò ní mọ́ṣúárì ọlọ́run ọba mi òkè kọ́ran gbogbo yín lọ́wọ́ hello Dikola orúkọ yín àti bìtẹ̀ tí ń pè
4: olóyè ààrẹ akọgun lórúkọ rẹ.
5: Akọgun ọkọ Khadija to akọgun owó baba Lampard owó baba Chelsea ilé ń kọsà. Bàbá ọ̀ràn mi yàn.
4: Kẹ́mi tó dá sínú máa dá sí o.
5: Ẹ bá mi yín rédíò yín kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àgbọ́yé.
4: Bí wọ́n yìí sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ẹ jẹ́ ká wá ogbó ọ̀nà ká jẹ́ ti Mr. Abdulhakim. Iná rẹ̀ ọ̀bá ṣáà lọ. Ibi Kánò ló wà níbi tó ń gbé.
5: Kì í ṣe Kánò, kì í ṣe Kánò ní ń gbé. Kàzáúré ní ń gbé. Yọ da fun yin won gbe mama sodo re nigba tarabirin yi nbe nu oyun tarabirin yi o ni le setoju iya mo iya wa ku o wa gbe oku iya lati kazare o lo deposit e si mortuary ni air force base ni Kano e ti ri o wa dake o dake o dake ko so nkan kan titi ta fi debi ta de yi Call the soldier. If you 2,000 naira kun, if another 1,000 naira kun. Hello?
9: Hello, Ekweto.
5: Yes, Sadiq, your law le.
9: I want to support. I'm lori oro Mr. Akim ye. Shebi tori, tori, aloba, nibi bai. Koron she si unika saure. So kole, so kotori lobe to fi waro wo. Oh, the koron she, koron, koron, koron, kabi si bibai. Koron she si, ti nombe oba lo.
5: O si wala agbegbe ise agbegbe ise pe Mr. Abdulhakim bi oni denu ile agbara yi soro die ni oku o tabi bi be ko gbogbo awon eyan se soro lotun ati loseye ogbeni Abdulhakim be ba lawon eyan yin ti won gbo wa ni kazore be ba fe ka awon eso eleto abo gbe yin e wa sinu studio ye wa so tenu yin o ede atabalajo eri lobe te fi waru owo te fi nwo ya wa alaja jire gboruko won alaja sikira takiredolu

0: barbecue. Bare farin ciki, saki da dadin dandano.
1: Yanda kuke tafiya haka, tari na iya kama ku saboda hayaki da kura. Shakomix zai sauke muku tarin.
2: Malam Kemis, sai Allah ban maganin tari da zai aiki da sauri.
3: To, gashi, yin amfani da maganin tari na Comix.
1: Eh lallai, Comix na warkar da tari kuma yana da saukin sha. Ku bude ku sha nan take ku huta.
4: Comix kuwa tabbas magani ne.
1: Tari Shakomix yana warkar da tari. Idan kun ci gaba da tari bayan kwana uku, ku je ku ga likita.
5: Ga kwallon duniya na FIFA 2026 ya gabato. Ka duba duk gasa 104 a Star Times. Tun farkon kwallo har karshe.
6: Kuma a wannan kawo ba kallo kawai bane, ka kalla ka ci.
5: Kai subscribing ko ka sai Star Times decoder. Ka samu daman cin naira miliyan 10 da kuɗin lodi daga naira 4000 ku charge ta Star Times app ko ku ziyarci office dinmu ko dillalanmu a kasa baki daya. Star